0: tlamile dina pa go tsentse tsitase ya lesa sa no sa go pa gona ga setswa ke mamang o mtse ba lwana go sinsa sa genex la ne ntse re tena adversage ona sa genex santsha santsha
1: a signature to perfection we celebrate the echoes of her why